se fi atu pe la heka inga ia te felave ia tatou ki te lakanga nei mana tu i taruanga o te hoko atu kua to atu lewa e nei ia ta whaupala hola hongfuru ki te horatahi e uto to e whakatai whene mai i te ahapungpungi o fatu.